mo bia ntɔn bi bia mo sɛ kasaprako London Dry Gin. Essa o dia sadia então. Kasaprako Dry Gin, our tradition, our gin.